0: Ibarra Mariko na mango da fono non de kelu kananga chinda preso. Amarina ke bani bani. Voilà, il y a un encore mingina la couen, bunga na limbia wae ki mara kwa singa ndoso be Afrika, mama tene ninda li tinga so, ala ke tena ndene itene kutara zavi mbembilinga na Emmanuel Tsambuli fils, nando ti a marati angwandi warambe ni sosia ki era la mongwandi, oko ti a marati kodro ti be Afrika.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kwa siya kema dafonono ndike luka, fini yenga, inala ikile chingbi, na chimbe ni fini kwa singa ni mba itibe Afrika, siti yenga soko ye kesara tene, nanduti amarasu a irala angbanji wala amungbanji, mweni mara tikorisi itibe Afrika.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Kutara zavi mbembele, soeke gindatia ye na senda giti bongi a singaji ya wetimu maboko na mbinati kwa singani. Kutara zavi mbembele, Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Tsambuli fils, Ibaranga awa mango dafono nondeke luka.
7: Ti inga soye kesara teneti amaraso a iri ala angbanji na korose ti Béafrica, me aike wara angbanji so nanduwa mbrimbri.
8: Di imuna la singila, kwa do titene mbi fanala ndoso si angbandi wala amongbandi akeda, aketimbi titene mbi dabeti a wamangoe ke mbike zoti gingo sindaye, e natia gingo sindaye biani miti nandoti ambena buku, so si atentene mingi nandoti amongbandi, a buku so si a molengeti be Afrika, a su, nata pandini moke wara... Bwa dobo zendi so lo sunga mbena tene nandoti angbandi wala amongbandi azo tongana mungusu eretilu ake Pierre Kalk so lo sumbeni kuta buku nga osi nandoti kodrotie na yani lo tententia mongbandi da legioko mbeni molengeti kodro so eretilu ake Dr. Emmanuel Yawili longa kwe lo giasi nda imingi nandoti amongbandi e anake dikongo a buku sombege na mbege simbi wara tene mingi nandoti angbandi wala amongbandi. E tikiri na pokoti wunda tiala biani angbandi so a iringa la amongbandi ake oko timbeni marati kodrotie tongana angugu, tongana akaba, tongana ayakuma wala agbaya, amanja na abanda. Donc ake oko timbeni marati kodrotie so tongana mweti warala zasi mogwe na mbegi ti to ti kodrotie mbimbi na yati a prefecture tongana baskoto tongana mbumu e molimbi nga osi ti warala na mbegi ti république démocratique ti congo banga ti tongana moeti sumbai ti marat so milundu ti dengoni so yeke sara kusa, kwa singa na ndoni biani alake na mbegi ti ye ge na Béafrika legi oko moka warangala na mbegi ti République démocratique ti Congo.
7: Me Xavier Mbembele, angbandi so ala yeke na ya ti bumbi wala groupe ti amarawa.
8: Angbandi wala amongbandi moke ba ala wani ala alake kangbi pupuni ake la. Pupuni ake use, kozo ni ambeni atene alake awate. E ambeni atene alake awagigi. Wate ake amara ti angbandi so alake ti alagi na tereti Baliti Ubangi.

0: vert a lingui ti fa na e kuâ ti ala ako na oko ayeke ti sua
1: singila ita ti mbi tongana atene fil tricolore ala waso ayeke uta ayeke za na sangbi lege moko wara gbengba ni so atene feu rouge so afa tene tongana mo so moko hon si feu rouge na za na dawa ti mo ahunza mo ti tene mo luti e mo wara pepe ti feu rouge na feu vert na mûri ni ayeke wara feu jaune so fond ni ayeke un peu orange tongana lo za lo tene lamo lo tene ange ba feu rouge ayeke apre ti za awe so afara mo atene ange so afa tene mo gi lege ti tene mo za gere ma ndö ti frein ti mo yeke ti tene mo ralenti tene mo luti parce que mingi ni feu jaune ni so logo za après feu vert feu vert aza ngbii mo bâke tongana feu jaune ala ti za il faut pas ke mo presse ape parce que ambeni ita ala bâke tongana feu orange la feu jaune so ala ti za lo ti presse ti on e tongana mo presse mo on mo ngba gi na milieu ade mo gua milieu ape ndawa ku so afara mo atene ba fafadi so feu rouge ayeke za donc gi lege ti tene mo za gere ma na ndö ti frein ti mo ti tene mo si na limite so si asara ni tene mo luti e feu vert amû na mo lege yamba ti tene mo na mo na gere ola mo na kutukutu moko na kururu amû na mo lege yamba ti tene mo on
0: so ayeke ti ala so ayeke tambura na kururu na kutukutu nga na gbazava nga wala velula me ka ti i azo ti tambura yango na gere ni ayeke tongana nyen so ala amû na e pasa ti tene e fâ lege
1: oui so amû pasa ala bâke na tere ni aza i so atene passage clouté ayeke da wala atre so afâ ni vuruvuruvuru akangbia ni kirekete afâ so so lege ti apassage clouté wala bande blanche so aza nga li ti azo so ayeke tambula na gere nga aza mbeni wage so si na ya ti dessin ti wani asara zo so si lo tambula na gere tongana na ya ti dessin ti wani so tongana mo ba wani aza bengba mo fâ lege ni ape mo luti tongana wana parce que tongana mo so aza bengba aza feu rouge so atene aza zo akanga lege ti tene matamata mo on ape mo ku mo so mo gue na gere don mo ba i so yeke tambula na gere lege ti ayeke da ayeke za mbeni passage clouté wala abande blanche aza ni e wâ ti ni so aza nga osi so aza dessin ti zo so loke tambula na gere lo yeke da tongana wani aza bengba moko ba zo ayeke sigi na ya ni couleur ti lo bengba so afa tene feu rouge so aza so mo so mo gue na gere mo traverse ndö ti bande blanche so ape tongana mo ba wâ ti ngu ti ngunza wala couleur verte feu vert aza amû na mo lege so si mo bâke ba aza ba zo la aza vert so atene ti lo on lo on don ayeke nzoni ti tene zo oko oko asara effort ti tene lo hinga lege ti awaso ti tene e kanga lege na andau
0: ape so ti tene na tere ti aye ni ayeke za nzoro oko ti zo si da tongana aza nga rouge tongana so rouge ti azo ti ayeke kpe na kutukutu aza si aluti si rouge so na tere ni gi asigi na nzoro oko ti zo afa tene e kue e luti tongana vert ni la aza na nzoro oko ti zo atene e fâ lege tongana vert ni la aza ti azo ge ti tene e fâ lege kandaka ti otoka ayeke rouge la ayeke za
1: ni la donc ni la ala ahinga ni pendere mingi e ba tongana na devant ti mbi par exemple e ge mbi yeke on droit ayeke sangbi lege tongana mbi yeke on droit na devant ti mbi tongana vert aza so amû alege atene mbi on la tongana vert ayeke za na sauce contraire ni ke feu rouge ti tene awota on ape awota lu ti tene mbi so feu vert ti mbi aza il faut mbi on ba ni la donc ayeke mbeni exercice so si ayeke simple ayeke simple asara minzori mingi so mbi ba tongana ambeni azo na sangbi lege mbi ga na mara bena ge ambeni aita ayeke da so ala hinga ni ayeke fa na mba ti ala e mbi bâke vraiment yeke na mbeni yeke na mbeni nzoni culture ti service mo na mbi ga mbi lu ti fâ nuse ota mbi yeke controle comment azo ayeke fâ lege awota ayeke fâ lege e ambeni aita ayeke da so lo fâ lo ti fâ lege lo za bande blanche ni wala ti duti yongoro ka mbi ita tene ehe ita ti mbi fâ lege ka mo fâ lege ka so ota kpo mo ayeke paye ape duti ge na ndö ti bande blanche so ti tene tongana mo fâ lege vert ni ayeke ti za mo fâ lege mbi ba aizo aita ayeke mû maboko na ita na ndö ti afeu tricolore so asara nzoni mingi
0: abel gere mayanga kina lakota singila
1: mbi la mbi kiri lakota singila ita ti e ti ndeke luka tee ti kuta kua so asara lakro ti sensibilise population centrafricaine
2: wango ti nzoni duti
3: Trouvez le magazine qui défend vos droits de consommateurs chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwasinga soit batenetin ziatia wa vongole, aiki la kwe na bikwa ou c'est.

0: chindikiluka wango chindapele wango chikode
1: ibara ikwe laso na chinduru kwa singa so ketenetene na ina ndotia nda oswali mbitisi na ina anga dati ye iketenetene na ndotia ya maso ike batani na yanga da ngana mbina keta nda ososi alimbiti gana pekoni indoye ambuti anyanguti ngana mbina ya maso ike batani na yanga da ala ketonga na sewa ti i me atatonga na iape ala limbiti gana yambina ndau kuzuni akia nda ososi ya kiga mingi mingi na legi cha chingo Beni mbuso silo ona popoti gereti meni zo, meni nyan uso silo kenandoti eskalesi vape, nan beni aye sosiala bini na sese, ilimbiti doni, ilimbiti ti. Anda anda litia zo so singutia la omingi, alimbiti gakota pali. Na tereni osi, idabeti so, anyama yeti tenala ndoye kwe. Ala kete ambena yoro so si bi, ambena kambata waso sake gisenge senge na leti sese la limbiti teni, warambena ambena yeso ikisa na kusa na yanga dala limbiti bini ti tenatuku. Anda na tereni, igrisasu na yatia da, amena akumba ike dasu ikisa na kusala siya kishoni mingi. Sina bingoni tonsu na sese alimbiti gashoni nda liti yanga da ti i. Amena kete kete anda usu alimbiti singa lana lana yanga da keta. Nyamaso siya koto mbili molenge, waralote molenge na hati meningia, waraso si lubi mbili molenge na sese teneti so teretu la ndire mingi. Ngana bagi, anyamaso ikibata na yanga da ala alimbiti biwa na hati da ti i. Tapandena ke tiso, meni nyawu, lulin biti bimeni bujiso eza, se meni zwa ke bando na tereni pepe, ngambeni mbo, nan sotengwa nan doti meni plak so se ki ton akobe, lulin biti alumeni son ke yiron kon. Tene tiso, ake si, tene tiso idabeti iba tena peti sila ko pepe. Si, ti tene, ekanga lege nan da oso se alin biti sinayanga dati, ambena kete keta eso elin biti sara ake da. Iza yoro ti nzoni nando so limbiti batada, a produso ikisa na kusala na yanga da ibatani nzoni, iza ati tene iza buji son ke meni zwa ke dati bemendo na tereni pepe, nga kambati waso ikisa na kusala na yanga da alimbi ibatani nzoni. Nga mwune na hati aiso kwa aketi tene idabeti na sedu titi ya sewa ti i, igrisanga pepe anya maso ike batala na yanga da. Tene tiso, donga lambeni ya mati ya ke nzoni, ake meni ya maso si ilo ike na sedu ti. Mekuzo niti tene inale kambi terela so awa mango da fanan de kilu kambi iti undai. Beni nye timba anala si iba ameni ya mati ya sara na yawe na yanga da. Bite na kwa singila na ikwe, inale ke warande terena ati meni finindoro kwa singa tipeko.
2: Eke warangala ke krek, nata lango so ke ga, ke krek ya ke meni lango ti mwote. Renga jour férié mais bien que crée que bi koche ki warala la ko na sa ketan droit ko singa so na ti matina l'info ala ki manda fran de ke lokang bonga mi ambe penzeni ba lota na doni ota de rono chawe yo to so e zando ti ma ko singa ça peut vous arriver ko zoni na mina ti mi ngote ko se egala ko

koyi ki a mongi ti zo ala pesa yi to an peto ton tuka. Jusqu'à ti e bien ngi ti sar na guitar ni tout zo an yi dape. Merci o. A marché. Comment zo ve ti e bien ngi sa ko na na na na na. Ya ko gi nan de ko ka sura le sar ga yesu.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Ibarazu kwa seke ma dafonono ndekeluka fini yenga inala ikire chingbi na chimbe ni fini kwa singa ni mba ichimbe Afrika siti yenga so kwa yeke saratene nanduti amarasu a irala angbanji wala amungbanji beni mara chikorisi chibe Afrika.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Kutaraza vye mbimbili, sweke gindachaye na senda giti bongi a singagi ya wachimu maboko na mbinati kwa singani. Kutaraza vye mbimbili, Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis, Ibaranga awa mango dafono nondeke luka.
6: Ti ingaso ye kesara teneti amarasu wa hiri ala angbanji na korisi chibe Afrika, me aike wara angbanji su nanduwa mbrimbri.
7: Bimuna la singila, kodo tite nembi fanala ndusu si angbandi wala amongbandi akeda, aketimbi tite nembi dabeti a wamangoye ke mbike zuti gingo sindaye, e natia gingo sindaye biani miti nandoti ambena buku, susi atentene mingi nandoti amongbandi, a buku susi a molengeti bi Afrika, a su, nata pandini moke wara bwa dobo zendi so lo sunga mbena tene nandoti angbandi wala amongbandi azo tongana munjusu eretilu ake Pierre Kalk so lo sumbeni kuta buku nga osi nandoti kodrotie na yani lo tentente amongbandi da legio ko mbeni molengeti kodro so eretilu ake Dr. Emmanuel Awili lunga kwe lo giasi ndai mingi nandoti amongbandi e anake dikongo a buku sombege na mbege simbi wara tene mingi nandoti angbandi wala amongbandi. E tikiri na pokoti wunda tiala biani angbandi soa iringa la amongbandi ake oko timbeni marati kodrotie tongana angugu, tongana akaba, tongana ayakuma wala agbaya, amanja na abanda. Na ake oko timbeni marati kodrotie so tongana mweti warala zasi mogwe na mbegi tito tikodrotie mbimbi na yati a prefecture tongana baskoto tongana mbumu e molimbi nga usi ti warala na mbegi ti republique démocratique ti Congo mangati tongana mweti sumbai ti marat so milundo ti dengoni so yeke sara kusa, kwa singa na ndoni biani alake na mbegi tie gena be Afrika legi oko mwaka warangala na mbege ti Republique Démocratique ti Congo.
6: Me zavye mbimbili, angbandi su aleki na yati bumbi wala groupe ti amarawa.
7: Angbandi wala amongbandi moke ba ala wani ala alake kangbi pupuni ake da. Pupuni ake use, kozo ni ambeni atene alake awate. E ambeni atene alake awagigi. Wate ake amara ti angbandi su alake ti alagi na tereti baliti ubangi wala na tereti weli wala na tereti mbumu e awa gigi ake ala so ake na tereti nguwape so ti kambi popoti angbandi amongbandi nga na ala so si ake na tereti baliti ubangi ape e tongana moli na yati kando ti angbandi moke wara ambena mara so ilala tena haya kuma a sango adendi nga na ambangi ala kwe ake bumbi okola ala ke bumbi oko meng bangatiso ambe na ketene yangani moke mayani e apoponi akeda e tona moli encore na yati a group niso moke wara ambe ni ayisu amunjo atene a clan wala a lignage so moke wara la na kodro tona wangu mweti wara akunduso milondoti fangoniso mogonete akodroso si ndike dikondoso gikasi molimbi titene mo wara angbandi wala amongbandi tongana akodro tongana wangu moke wara ala usina mbege ti bema agbia kete ngombe ngalapa mbindo alimasa satema libanga eenga na mobai donc akodrosu moguida moke wara ala me amaraso akodrosu milundu ti dingoni to mosina ti akodronya we moke wara mbene akekete a bumbi ti a angbandi wala so ya koma bumbi ni aketongaso makwara akekete amarasu ira tene a biasu makwara nga a ngalapa abila agomba alimasa amando nambe ni sombi petit dikoni ge kwepepe yake akekete amarasu molimiti wara na ati kandu ti ayakoma wala nambe geti a ngbandi
6: me Xavier kangbitinye lake na popoti ayakoma na ngbandi nye
7: ndi muna la singila laso tona mode yakoma mode eriti maraso irina ke yakoma biani iyo tongosu moke bazu ake dabetala na akodrosu milundu fadeti dikongoni ndusu me yakoma so ake eriti beni kodro beni kodrosu ake nambigiti republique democratique ti congo e ake beni munju seri lo anole lula si lo lugunda ti kodrosu e azosu na yani ti lo batene ake ayakoma e biani amuni aza na nduti ayakoma me a onkwe ayakoma so yere yakoma yakoma mingi ni ake angbandi e ambeni to so bitera ni moko warala mingi mingi na mbegi ti republique democratique ti congo e ambegi ni ake na mbegi ti kodroti ndusu to na mungu to na mbumu mungu to na weli soit timbi terena bangasu si mumunga tereti baliti u bangi jusqu'à na mbegi ti mobai ndusu moke wara na mbegi ti congo republique democratique du congo moke wara mingi ni ake angbandi e ala so ake na tereti ngu ti mbegi ti u bangi ge ti gwa na mbegi ti mbumunga ala ke a mingi ni ayera la yakoma e a maraso milunu fatiti dingoni ge biani moke wara na mbegi ni ge
6: singila mingi za vimbembele kwa singa mbaiti be Afrika ti lasso aike lutige e kokapa nala gikikireke na okongbonga so ti bandu so si angbandi alondo dasi aga ngangbanga tinye si ala londo na ndu ndende si aga awara terena korosi ti be Afrika.

seminggu. La fonte si ringa na chimengo fadi soto ko tela unzi tonga so ya wa Afrika e kirne ati a muzoko muzoko nande ya mune ile gitonga so ya keketite ne igwandi mata nga tiano ko singa ati atika pa kusala so we tonga na ngwanga sina ndoni baloko ndoni ko wa ba kingwe so ne tizane mata kusala ni wa raspe meti bia ti belu kukure.

poti gereti meni zo, meni nyan oso siloke nan doti eskale si vape, nan beni aye sosyal abini na sese, ilin biti doni, ilin biti ti. Anda anda li tia zo so singu tia la omingi, alin biti ga kota kwale. Na tereni osi, idabeti so, anyama yeti tena la ndwa ye kwe. Ala ki te ambe na yoro so si bi, ambe na kamba tia waso sa ke gisenge senge na leti se sa la lin biti teni, warambi na ambe na iso iki sa na kusa na yanga da la lin biti bini ti tena tuku. Anda na tereni, igrisason na yata da, amena akumba ke da soe ki sa anan kousa la siya ke shoni mingi. Sina bingoni ton son na sese alimbiti ga shoni nda li ti yanga da ti i. Amena kete kete anda oso alimbiti singa lana lana yanga da keta. Nyamaso siya koto meni molenge, wara lote molenge na ati meningia, wara so si lubi meni molenge na sese, telenti so teretu lo andire mingi. Ngana bagye, anyamaso ekibata na yanga da ala limbiti biwa na ati da ti i. Tapanena ke tiso, meni nya un, lo lin biti bimeni bougiso eza, se meni zwa ke bando na terani pepe, ngan beni mbo, nan so tengon nan doti meni plak so se ki ton akobe, lo lin biti alumeni son ke iron kon. Tene tiso, ake si, tene tiso idabeti iba tena peti si la ko pepe. Si, ti tene, ekanga le genanda oso se alin biti sinayanga dati, ambena kete keta eso ilin biti sara ake da. Iza yoro ti nzoni nando so ilin biti batada, a produso e kisa anan kusala na yanga da ibatani nzoni, iza ati tene iza bouji son ke meni zwa ke dati bemendo na terani pepe, nga kambati waso e kisa anan kusala na yanga da alimbi ibatani nzoni. Nga mune na ati aiso kwa aketi tene idabeti na sedu titi ya se wati i, igrisanga pepe anya maso e ke batala na yanga da. Tene tiso, tonga lambeni yamati ake nzoni, ake meni yamaso si ilo eke na sedu ti. Meko zoni ti tene inale kambi tere la so awa mango da fan lan deke luka miti undayi. Beni nye timba na la si iba ameni yamati ya sara na yawe na yanga da. Biten akor singila na ikwe, inale ke warande tere na ati meni finindoro kwa singa tipeko.

wa B Africa tongo mbela so akindali chala sarangoli so rotu kubuna ngangu abazokwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli so rotu kubuna ngangu alimti sinazokwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe kojonyu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze ha on wala sarangu mungo maboko sisenge angwala kwen dali chala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwen na binala na danga communautaire nando so akidwa molengida neati davaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbi chi Nigeria ndo kusala tongolo asaka kusala na bikwa ako tisina bikwa oku na munga basaba na ndambo tisina munga osio na ndambo tipeko chi bekombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisina bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi tipika singa nando chi zoroko 40 49 tiwara amungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yekege chumu maboko na ala.

kirna batati bonge wana ligiti kete sembeti mozo kuzi sigulanga dati mumo kuzi na bigiti linga. Sembeti mozo kote itatira bigiti kuti sakwa.

Mugisanabatati bongilo yibongo sake bayuti bengmaninga na pantalon ceci à caractère tilo. Voilà kusese kana batati bongeyi azamba ko ndu tilo alimita pika 72 14 45 90 72 44 21 88 ala chama tokani pasanga tela kambi tokana besu tokana ketala to kwasu aketi papa modeste ceci à kana batati bongeyi na moment Judith sato kwa ndaliti sangutu mingi tasiru bina ke chotongaya Chancelvie ceci mbenenje usela logisa na batati bongi no kando tu mokonzi mingi ti danzi ala kusa kazande mavo kwa ndutu la limita sabenzoni ala pika singa na si wani mabozo singa 72 16 24 60 74 54 30 44 75 94 23 83 sa matokani pasana tela kambi tokani na bezu tokani aketala to kwa sa kita se wati yo meto la kana batati bongi na se wati ko yambunu na batati bongi Kosi Bela, Nditi Feia, Pereira, ala kina batati bonga sato kwa sona, ala kosa kina na batati bonga fatene kapati kwa ti meto, ainga lona ya ti Pereira, Julienne, kapati matanga ti kwa na itamani ya langu ti vandredi langu basa na mbini gumbaya, na mbiki kwa rosa mujupo to sale kina na batati bongi, na langu ti jidi langu basa na mbini mbiki kutabi ti kwa ni, na nga datu langu ta siwa na mbiki ti sika, na liti kutakapa sa mlangu za paso siya leke rengani, na langu ti vandredi andi na mbiki ti katedral na batati bongi, tola matukana kana lita saa kusela kami tukana bezu tukana abala. Ase wati manyangana na batati bongi, lanzi, nyenga, nga na ase wati yondri, yete, santili ala kelango na bongi na vundu na betata sato kwa sol sa kelabiki ti banga sube ma ala timbiki ti ngalo ala timbiki ti korombo na songo se wati fatene ti kwa ti ko ya tala tala sobi ani tula ke mayangana severa fitu la uza mbiki ti danga communautaire na batati bongi la na peku ti kobela sa sato kwa sote dabeta la kusaka na batati bongi ma tokata kambi to kare fatala sami to kata fatika patima tanga singo na kwani andi bureau de saison de fraternité ti sainte rita na ti danza pa na batati bongi sato kwa sona la kusa ka ritien ti batati bongi na ritien na ngana sosia ke la ti kunduti abei ti rose atemeka patisa mlangu za pa sosia la le grand tanti ingo ti president ti joses sosi lubiana ke wena bio saturna ke tabandi ya langu balisa na mini mbasa mbala na dalangu ta se wana biki pakati miskin na mungo tope kuti pe komite la ndambo singa na mbege adabeta la kusaka na batati bongi matoka sita sabi zuni adabeta ita kususi akabati kunduni limiti waraninga na legi susi abando na ruti metri changa isula tuanga ala saka na batati bongi alimita sabi yako na ita kwe gonda tibia tukwa na tafano ndekiluka kitase wati molo kabange trazali mobimbala kana batati bongi nga na tramelo ndomba na vundu na beta sasa kwa sona saka na bongi na saka na mbege tigbere ala saka na mbege ti Nganjinga, la timigi ti Afrika, Amerika, Europe, ngana songo siwa kuti batati bongi, tetika batu kwa tia kotala itatala, yutu la ke Molo, Christ, Yvon, finitu la unzi fadina langu kuti niteti mesu na mbege ti Canada, sana ke mbege ti Utawala, ale ke plasi kwa na 92 lojuma na batati bongi, lungu kwa kitala nige langu ti vendredi, langu basa na mbege gumbaya na mbege ti Canada, na mungo mene. Na batati bongi ya kasarani beako na itanika na mbege ni kandali chiku utabiti kwa nsa lekele na batati bongi na langu baso na mbimi na mbonga omene tila kui ya azabu kutikondilosi na inga datlangu tase wali sali mita agosume mbuko tala na gbeni ala soma toka nana kukia tala mikitala kangi toka na a veni ase watu wadama tekla na ala kesato kwa suna kusa kile na batati bongi ala timigi ti bakuma ala ti buaka ala timigi ti bokungu ala seke na mbege ti bokuma tentika batuma tala tila angubarusha nbini uku tiba batala itatala kwa yata la wadama Paul Didier ayitamla nige alangu tila poso sande na mbege ti vakati gita angula na batati bongi tokwa na gondala tala kusa kile ase wati mbege ti bokongo tona ase wati mbago gari ase wati wadama junior na mbege ti buaka igesanga pase wati wadama patricia na mbege ti buaka nga na tala tase wani kuta na estela na mbege ti buaka babatala suiru biana ke kanga na mbege ti bwaka nga na tangata songo si wali ko kwese ala soma tuka na kanal tala kambi tuka na bensu sindu te jiko ge to kwata da faron de keluka e watu kwa saki tsa se wati sole na se wati surumba na bongi asa to kwa sona se wati sole armel bila ulbert ange michel noé naomi na batati bongi jina sara ala kwa kana mbege ti franzi na ase wati bemondombi na ase wati tengai na ti batati bongi na vundura beta sato kwa sona ita kwa ti batati bongi fatenti kwa ti miambaye telvia sainte luce soit qui agente de sécurité dans une société croisement fini tout la 11 na batati bongi fana langoti biko kwa langoba sana bide oku na biki hôpital général na batati bongi to kwana gotenta se wakosa ka se wati trazonde pasteur Isa Emmanuel na biki tiskad ya pakara belunu angeline na biki tilibi soit qui allegue da marangana se wati biambaya patrick wala patakie
lokena mata ti bangi place kwana kana ndatla ngota se wana bigi ti boy rap fadela san ni mitu kwata fatika pati singo na kwati ta so ande to kwaso ki nani gaketi ase wati mobango kete cesar ala kena bangi na mlinge ti tekpa kwa asa to kwaso ita kwati bata ti bangi fatika pati matanga ti ngo kwati ya papa tekpa Jean Théophile fini to uzala langu basa nimila kwati de soi keda na langu balusa nimila omana laso la kota biti kwati papa so ita na bigi ti bakati pala u se so kena dabati hotel ti bimbo plaza na bigi ti bimbo asikana na kwati ta so na ndapele lande na bigi dakaka ti hôpital général na bata ti bangi segment de passage ti kapati samlangu zapa na ikusi ala lekreni ndal ti pasteur ancien Jérémy Mangana fadela commande passage ndal ti ikusi ala lekra wesi kapati matanga ti lungu fi papa sa ki tamana na bigi ti amboro si na peko ita kina bata ti bangi tamiki ti ngwa kadaita zana minga tala si yekwe a unzi to kwa siki nana da forum de kiluka kita se wati bokwa la patati bangi Maxime Urbert CBB Fiojan na se wati wanguma Cedar Kembi Gislain na patati bangi na amlengeti bokwa Raissa Patrick Merveille asato kwa patenka pati kwati bokwa Osborne soit que watengu buzambiki marché combattant dal tikota biti kwati ta sale kanika langu balu sa nibini basambala na langu ti jeudi fadi sa konane finiti ta swandi ala kosa matokana ni ta kambi tokana na vinsu ino tene idiko ge ase wati adama na biki vakati cité olympique soit que la tungu fara pika 14 legiti bwali na vundu na beta ta sato kwa sona ita kwa ti fatenti kwati ya mandé Jean Bertin et filmé diplômé d'état sosi lo kengene wa sara kusala na biki ti MSF Espagne finiti la uza langu ti la posa langu basa na mingi botana mwa gumbaya na batati bangi lungu kwa katamu ya langu tila poso na bigi pika 50 legi tibu wali matanga tikuwa na kenanga datilangu tase wali na bigi tibakati olimpiki tungufara na batati bangi tola matukana limita ya sabi nzona kami tukana na vensu ijiko gie.

0: kundu ti awali mediatrice ti bumbi pishka si angbala kwe ti faye na awali sosi akena yati a keteketa kundu ti lo sosi akena yati agbavaka ti londo na lango baluse na ako ti si na lango baluse na uta ti nze ti bila usu ite da ungo ti awali baluta na ndo ni swake ti onten ti gbavaka gumba ya si aga amanda ye na ndo ti tongana ye si molimbi ti duti wali ti lini ako de ti dengo buze kena ti sarango ti ngangu na tere ti zo gbati sentia mokonzi ti onten ti afi mediatrice ti gbavaka gumba ya ake fana ye akpali so si awali ti gbavaka gumba ya ake duti lena lena ni mingi
1: e ba akpali ayeke mingi na ina ti gbavaka gumba ya tongana mbi tene tonzo parce que e ba na ya ti vaka ti e yeke afini vaka so alondo ti tene asigi le ti awali ade azika nzoni ape maingo ti ti awali ade alondo ti tene alondo na nduzu nzoni ape asara si e ba akoli ayeke to nzia ti e awali mingi na sese na lege ti nyen na lege ti so si e ba tongana mo wali mo fe ti mu koli mo tene ande mo tene na kro mo tene mambi ye ti tene mbiko na ekole kole yeke ya ndeta ape mo tene ande kro mo tene mambi ye ti tene mo kaye kole yeke ya ndeta ape e ba amasega ti e ga mingi ala yeke azo so ala kaye mingi wala ape ti kaye aga kole ape ti ga ti ti pata na tere ti lo tu amu ni agba kue agba gi na mbeni ngba ti lo koli na devan asara si e ba nzia ni so ado nzia ti e awali na ya ti gbavaka ti e mingi ni la e ga e ba so wea ti nzia na e nzoni lo mbi hinga yeke tongana amolenge so mbi ga na ala kiri ande e ba yeke nzia ti e so e yeke ti tene e yeke fa na ti gbavaka ti tene e ba le ti ayeke lege ti tene azi na ti gbavaka ti ande
0: doroini belvia benedicte nga na aba na canadia ayeke na popo ti ala wali so si aga amanda ye ala yeke tene na e tënë na ndö ti amama tënë so si ala gbuli na ndö ni na yâ ti lango uta
2: mbi bata akpatia ye mingi ambeni ye so si ade mbi vivre na ape peut aniso di mbi ba ape mbi ge mbi manda ni ge ayi dë mi ngangu mbi manda ye mingi na ndö ti vion basé sur le genre ye ti sarango ngangu na tere ti zo e fa la e changer ma ti tingoboton so tene e avancé vi par rapport na ye so mbi vivre ge ayi dë mbi ti tene mbiko mbi pusu nduru na tere ti ala so tene tene ala wai dë na ndö ni ape mbi fa na alenge ti tene ala kiri na nzoni ngobo
3: mbi ga laso na bongbi ti pishka afa na mbi entrepreneuria so mbi hinga ke comment maseka wali ahinga ti kaye parce que na i amaseka ya ti i ayeke ti tene même si ke i kaye laso ayeke gi ti tene i mu ivo na bongo poro u si tongana i amaseka si tongana i réussir na lege ti ekole ape i hinga ye so ni atene kango ye ape e i tene gigi ti abuba au contraire mbi ga gi e pishka azi le ti mbi na ndö ni e atene na mbi ayeke si tongana mbi ga ti kaye i fa ye ke mbi sara état de lieu ye so ita ti mbi akape c'est de là ke mbi ka u ye so mbi ba kue amonke na yâ ti secteur si mbi ka e mbi ba aidé mbi parce que ti mbi ayeke contraire ni kozo
2: mo yuku na mbege ti ala ti tene ye so asara na mbege ti ge na mbege ti 9e ala ti tene ala pusu nduru na tere ti ambeni arrondissement ti tene amu maboko na ala wango na formation si e ba ni ge agba ti ye so e vivre ni ge aidé mbi ngangu asara si mbi hunda ti tene coordination ni apusu nduru na tere ti ambeni ita ti e na yâ ti 7e u na asixième apassé ambeni so ade ti tene aza ande onte ni dapa pusu nduru na tere ti ala ti tene asensibilise azo
0: tongana fango ye ayeke mbeni ye andaa nga na bage ye sarango kusala na ni ayeke nga mbeni ye nde georgia paola ngeni ndi kizo so ayeke chargé de programme na mbage ti coordination ti afi médiatrice ti pishka agonda dutingo ti amaseka wali so na yâ ti kapa ti mandango ye so si afa tene ane yeke duti lakue nduru ti mu maboko na ala ti sara kusala na le ti lando
4: i ba amaseka wali so ayeda na be ti ala kue ti da ala mu maboko lege oko na yâ ti ye so e sara e ala fa na e yeke ba tënë ni agu be ti ala na lege ti kiringo na popo ti tënë na lege ti atémoignage avie ti ala so si ala vivre na yâ ti acommunauté ti ala i ba aye so amu na ye lege ti fa na ye mbwimbwi ke ba ye so mbwimbwi ala ye so ba ni la si e fa na ala e be ti anzere mingi ye so e ku na mbege ti ala ayeke ti tene duti ti ala gbion na yâ ti vaka ti ala e ala ga zo so si ala peut ti tene ala changer mentalité ti amba ti ala na yâ ti vaka ti ala ala ga kpengba wali na lege ti kango ye na lege ti mungo maboko na yâ ti sewa ti ala nga na yâ ti vaka ti ala e yeke na mbeni ngobo ti e so si e yeke zaka na sese ti pusu nduru na tere ti ala lege ti tene coordination adescend na tere ti ala ava kusala so ala sara e hinga e tene ba ala sara e tonganso atravers atémoignage ni so si e yeke wara na yâ ti avaka ti ala parce e yeke nda ge ape mbi yeke descend na tere ti ala na yâ ti vaka ti ala ti ba apopo ti aye ni
5: Souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp.

0: fevrie, kojo Jesu o ajo ti zemio atene nambi, kojo Jesu ajo ti obo atene nambi, atene singila ako tabo atene tso muka ti ba awa be Afrika ti obo ti zemio. So ke na beti ajo, il fo pa ke ajo ni a melange yeni, a accuse yeni ti tene a salanzala ti salameni kondro, ake ni la per, ake situasyon ti development ti kodroni, so a salasi, a causé bâti problème dans négative sécurité.
1: Mais na dawati a quality sécurité nganati mungo mamboko wala humanitaire so kusala tinye la si dans a pas catholique et que sara na mbage tu lokiti tene le soutenir a zo sosia wara pali na tretia la so.
0: On na mbage ezil yanga dati paroisse na jokwe so ko juillet so salani et merci ngana boati zemio oboso sala kusala mingi na lingi ni e warangambe ni maboko na bageti mbeni ambasati Republika Tcheka na so a mulegi na etitene vo kobe vo kumbati hygiene na yeti ekol si e kambini na ajoni etitene ajoni a limiti kiri na kodrotial e yeni a mu maboko na emingi me yeni a kengambe ni kota yetene so kojo ti tene to kwa kumba nikala ni kete kojo ajo ti abimbe ni kamion use na ayeti ed humanitaire na 23 kilometre ti zemio ni la si asala si to kwa ton ayeti to kwa yenika agangangu kete.
1: Monseigneur Uri le Gazira na bango duchala ayen la ki prioritaire ti tene asara si tene ti seduti akiri na ti koroti zemio bambuchi ngana ti ombomu kwe
0: bon gouvernement ki sala yeti loa ki na janda ti loa ki timbiti tene na loa pe me ye so tene tene na ndoti bomu e ombomu depuis ay ke aye use dialogue na development pikango patara na le kengo ye ome a komase na mbageti lege ti gwe na deba ay ke aye so a peti zi lege ti tene sire reaga.
1: Monseigneur Aurelio Gazera, mimo la singila.
0: Singila minge.
2: Igunda la sokwe a soro da fono non de ke luka titena ma na a la oko oko. Bilimbili ti la kuiso iten na la singila sosi. A la soro ni titena ma kwa singa tia bumbi sosi ake na gbeti li tapepe. Nga na bumbi sosi ake mu maboko nazo. Isambela na la nzoni la kui kwa singa ti la so a luti getonso. Ike warande terena ati meni fini kwa singa ninde.

ba olingaka yango oyo te na motolo ya palais oyo akishinga mpemba soni kamana.